Ta ilu nyambu ki gabla ten tiring ki lerim nipa de tene, minang mo te tondak chimo che ten chiso ki phila minang mo te khak chimo yokon yojina ji ki kol lashe na hin. Ten ii yojina ki minla beti hai anmol yojina siya, ii yojina khorang minang lonishuk chimo je kya siya. Pomo gya gwanet man, pomo gya kunbo yin siya, tene iwi miyul so wo de tene chiso nang du tene pomo gya la kushep ten na che, Yondin lam na che, tene pomo gyal yel ken na yin siya. Gyal kap tab yel ke doa se, jeb chisok nang du tene ane pomo gya che, tene tu gyal, tene khangi tok la yin na, tene kukab danda ten na, tene gyal kap yel ke doa siya. Tene chile se na, lo mangbo ji ki pila, tene uji gyal kap ru, tene pomo gyal chisok nang du tal ji pon na che, pomo yon na tuwa sing na che, yang pomo yon na nga la topi budu se tang na che, tene chukun la pomo la pangma ju ji tang tang na che, Pomogel lapka masia, then a two pomogela, then a gatu pegasia, then a watu to bat and a gang in minang chungwe inducia, then a inetangel a tujulu, then a evinyabo tamnache, then a pomogi, missile, yergetangnaki pillet, then a circar, illusionella, then a kosukun inducia, then